Nabu Barim and Gorova, Nayungi Nayungi, Baralka Gagwebe, Ubarim, Langa, or Governor Uru Javarim, Babo, Buka Nabilin, Barim, Gorova, Nayungi, Bawam, Governor Bagorma and Balbu. Gumeke ba baral kang ba amne na bilal ba gurmeri ba mga yan ang amaro nga rego wal kyaway amale na bu mimi wal kyme na bu na bin gare ga dini amu na yung gijang gora babal kman bu nun kan rol kai bang kare wa mman kami jeli o jadi kan bu nang gubang apat kari ini. Bagaimana dengan jamun? Kuma ke kari kau jual men? Bagaimana nungan koroko bay merai? Bangai kau meng mimi? Bangai kau meng apa ni? Mukjarang, nader, guling. Amek no wa bangai gur me kur me. Kal kobe ne wat bala gabar gabar ya gabar bol nan. Ani nan kabo. Man kai me ha beni juar. Gulungar. Aman kemi. Bar malam angar gagar me. Anya mi gora. Kun gudol. Kalar ngak ngak. Ani gabar ya gabar nan. Nanti negatum. Mulindi, Jalikagoy, Kandam, Jerubu, ano kino ba kabari dyan, kabari ka po nan. Kabari yan, unpol, kabari nan, ninabino po na wad bala. Ngalalo dalok pa mo, kaji ho, salapan kabari ime, miji. Parim mo, Mari jari ni nampun apa nampu? Karena ni kalau jauh celuka, ngai. Finisha anim kang. Boyan kan?